porokatan kinasi, migay pon porokatan su tresna. Tungto, ang magtan na rumi ko porokatan su yu. Sinaw sa mutan, sakat pinara kringon. Anangin kaulo pita tos pili porokatan su yu. Tungto ni hipon, tansa sa saringan yang wici. Lumantar frekuensi 96.5 FM. Ngelantaran sugeng dahulu kakem eyang ning mau pilih dahulu meniko nubi mau tentinda lah nubi sesaringan kalian pas sugatan lalangan ing ratri. Ngelantaran sugeng dahulu kakem eyang ning saputra wayah temtunipun tansa dipun berkah Gusti. Yang ngaturaken sugeng dalu kika kami Bu Samsing kang wonten ing Perembaen. Halo Ibu, sampun sare menapa dereng. Kika kami Bu geng wae kang wonten Kelingan Besar kalau ngaturaken sugeng dalu.